0: don't know.
1: One Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Tuloy ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Anong pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Ballroom on 1!

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
3: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Ballroom on one.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin B. Rosala. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Ricky Biazon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
4: Ako sa Pintiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
5: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masiram ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ballroom on one.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Sana all! Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigat sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
3: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Ako, Serex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
5: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era natural organic shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy palang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
5: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
9: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas maganda ang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
6: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
7: Basta Pinoy OPM Classics.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
4: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
9: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
10: Basta Pinoy OPM Classics.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you. This song is presented to you by Era Natural Organic Shampoo. Nakakalbo ka na ba? Manipis na ang buhok? May dandruff? May hair fall? Mag-Era Natural Organic Shampoo ka na!
2: Hi! I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
3: Hello! This is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh!
4: Hindi ako!
5: Makidistro!
4: Ferong walat!
6: At parang watang-wata
4: dahil sa Era.
2: Goodbye, pimples! Hello, admirers! Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa
7: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay
9: si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa Era.
7: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
11: Beautiful song.
12: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sasay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. It's time for Sunday's Best. Listen to Sunday's Best, the greatest artists and all-time favorites. This Sunday, featuring the songs of England Dan and John Ford Coley. This is Sunday's Best Featured Artists. This program is presented to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy, groceries at supermarket.
4: This Sunday, Sunday's Best, featuring England Dunn and John Ford Cooley. Sunday's Best.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
2: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Ang init!
8: Batata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Batata!
7: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
8: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Iba yung pag-iingat sa bayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
7: Kilabot ng mga dalaga
6: dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fesh,
8: hindi ako.
9: Makidistro.
8: Ferong walat.
10: At parang batang bata
8: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay
14: si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
15: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
0: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
0: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langin ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
0: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
5: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hair group shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Banana!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Banana!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Banana!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Banana!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Banana!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Banana!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Banana!
0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, daya po pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, daya po pigpapagal talaga. Maski digde, so madudod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Sunday Old Stock. Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. Ang dahil din ito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat, Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sabi-sabi stores near you. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw arawin na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.

0: Sama-samang panaba, okra, saluyot at panaks ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
1: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House! May chicken nuggets na sa manok ni Osang! 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
0: Heto ang isang patunay na ang best juice 10-in-1 plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may best juice 10-in-1 plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10 in 1 plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines. Sunday Old Stock.

0: Sunday's best, old stock. We'll be right back after these messages.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amira.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Stay healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Damdaman, dapat bantayan.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: Sunday, Old Stock.

Domingo po ngayon, araw po kang dati magpumpong alas at sagod pong alas 10 sambanggi. Ansan do pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po, inibitaran ko kamo po na magpartisipar, magdangog, maghiling sa kuya pong live. As in po, makisumaro sa pagi po kan sa endong mga request. Ano po? Ang sa tuya lang po na pakiuron, ang sa tuya po is Golden Classics ang programang ini. Ang gusto sabi yung kampo sa mga kanta na magpumpa pong mga 1950s, sagot pong 1970s. Ano? And of course, ini ang programa na kung minsan nagtatao sa endo ning katrangkiluan nga ning makaturog. Kaya ini po sa mga Golden Classics. Ano? Kaya kung kita po, pag-imbitaran ko kamo na mag-participar sa paagi pong kansen do mga request, ito lang po ng mga kanta na nag-abot na po sa mga arugan, ano? And sarap pa po sa tuyang, siyempre po, mga kanta, medyo restricted po yan. Kaya, pigapag-rumdong tapo na kung pwede, habang kita naghiling kang live, kay po ang pugamang giray kitang transistorized radio para po magayon ang mga sunata na sa endong madadangog, ano? And of course, sige po. Dakulo na nag-greet sa kuya kay Happy Father's Day, ano po? Almost 100 day ko na po na-answeran sa Gabos. Pero again, sa Gabos po, Happy Father's Day. Arag po na ang sabi ni Ma'am Bumbita Baria Dot. Si Dot pala. Buludo Ibuenga is watching the program. Sabi niya, Happy Father's Day. Of course, si Aliana Cook. Sabi niya, Happy Father's Day. Nag-request man siya ki kantang ngayon at kailanman. Aha. Sige. Aha, para da po sa iyang Lolo Pedro, ano? Ini Aliana Cope. Sige. Sige lang po sa for Lolo Pedro and Lola Shirley Valenzuela. Aha. Sige. Okay. Aha. Sige po. Ang sa tuya pong primerong kanta? Together Again. This is by Victor Wood. And this is for you.

Again, once there was a love. Eh, para kay Paling Ingo Baliano Tabi ito. Requested song niya ito. Ade, ano, nagdaralagan ako garing. Sabi ni Emmy Vergara, ano, Happy Father's Day da kay Monoy Ping, ah, Bungalbal, kay Sinin, isingan ito, Sinin Buendia, buda si Sepa daw ito. Amin yung nagdalaga na kaya sa kadakulan na din, pasensya na. And I would like to acknowledge Marcial Buencibillo. Sabi ni Marcial, Happy Father's Day. Maray na banggi po. Aha, si Ring Monkey Manay Ellen. Ah, Happy Father's Day. And she is requesting a song. Ah, sabi ni di, ano da, she's requesting a song. Dance with my father. And this is for the good father, sabi niya. Ni Manay Ellen. Sabi ni Legs Caurel, ngayon, ipi-play ko na yun itaon-taon, tabi. Ano, Legs, ipi-play ko, tabi. And si Briagas Adlaw John, aha, sabi niya, Happy Father's Day. Sa gabos na ama, lalo na po sa sakuyang ama na si Domingo Briagas. Salamat po, sir. Oh. Mr. Domingo Briagas, ano, pigbabati ka po kay Happy Father's Day ni Briagas Adlaw John Paul. Okay. And our next song, ito requested song pa ini ano ni Manoy Lito Bilaos. Kansero pa ining simana Manoy Lito tabi kung nagdadangog ka. Ah, Manoy Lito Bilaos. Iyo tabi ini susay mong request kansero pang simana kung ito ang palad ko.

0: Tobacco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Ang gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasinsi!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: música, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Bourbon Biscuits.
6: Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.

0: Again, House of the Rising Sun. And again, that was for Mr. Cesar Abrera. Uh-huh. And our next song is... pag-iramdaman na kita.
1: 1.3 News FM.
2: Dugo na!
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
4: Sana all.
3: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy stores near you.
0: Are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio, 91.3 News FM. And of course, to the program, the song, the singer, and the anchor. Of course, I would like to acknowledge the listening pleasure of the following. Kay Judel, kay Patin Kari, kay JP... kay Siring Mansend ang mga pamilya, Siring asin kay Patin May. Siring po sa kuyang mga tugang, ano, si Otis, ano, Tabi, Garuday ka nagpartisipari, si Salve, si Judy, and of course, si Buboy, nangunya nag-request ka subago. Siring Man Kimanay Lid Busar, Barliso and family, ano, kay Jigs and Adura, siring mang kansenda mga aki. Siring man po kay Ryan, si Jennebe, budaan sa iyang mga asendang mga aki. Si Raya Jean, buda si Raya B. Aha. Si Manailin Banyas sa Barameda Buena, nag-request na. Kundi, so request ni Manailin Tabi Kasubago, kunya na ito Manailin, 2003. Ha? Dance with my father is 2003. Ha? Kaya medyo kunya na. Okay? Of course, si Manay Lil Banyas. Ano Manay Lil? Tabi, kumusta? Si Manay Diling, si Ninya Banyas Banyares, si Cora Banyas Buesa, and si Domingo Boy Banyas. Si ring man kay Marikita Banyas Beruela. Si Pading Ben and Mading Yuli Barameda. Si Mading Yuli ang primerong nagbati sa kuya, Happy Father's Day. Thank you, Tabi, Mading Yuli. Ano? Si Ma'am Corazon Bruces and family. Si Ed Heidi and Manay Ides Padua. Of course, kay Badong and Merly Boticario Cardano dyan sa Salvacion. Kay Judith Burha, no? Kay Chosid and Chofi. Kay Pulit and Jane Bragais. Kay Manuling and Asun Bungat and family. Kay Skenny, kay Jolie, kay Mark Nathan, kay Mikmik. Ano? Si Fred Cabrillas nag-message si Kasubago, Happy Father's Day man. Ade? Happy Asian manager and proprietor can Fred Auto Body and Paint Services and Car Wash. Ang dating kagawad Alex Balingbing, ang sayang agom, si Honorable Kagawad Sarbista si Balingbing, si Mading Asunim and Pading Leon siya po, si Flory, ano, si Berting Bungay, si Kapitana Tess, si Barcibal Burak, at siya ng sayang agom, si Jun Burak, si Pading Buddy and Mading Franz Cometa, si Pading King and Mading Saying Bertis. Okay? Siring man, an operator kang canteen dyan sa San Jose Community College, si Ma'am Vilma Villesa. Siring man sa mga minasunod ng mga college students kan San Jose Community College, si Jella May Bilarmino, si Ivy Jean Vicino, si Maria Christine Molinilla. Hali yan kay Ate Jo Bongato. Okay, and our next song is And I Love You So, the theme song of Ma'am Nising and Sir Lars Bula. This is for you.

Again, Green Fields. And that was requested by Tyne Bunagwa. Sabi ni Rose Benitez, good evening po, sir. Happy Father's Day po sa imo. At kay Sir Manny. Ah, Sir Manny, pigpabati ka ni Rose Benitez. Si Sir Buen, ha? Happy Father's Day man sa mga tugang ko kay Manoy Aguile, Manoy Jaime, Manoy June, Manoy Naplen, Bilanghel, sa mga aki ko na mga ama naman kay Ronald, kay Roy, kay Ridge Ray, kay Rico, sa manugang ko kay Hiner Kudilan, sa mga magpamangking ko kay Nuno Rodel Boy, Raymond Bilanghel, kay Maing Caracas, Gilbert Binyas, Francis Bilon, Happy Father's Day sa Indo. Hali po yan kay Rosa Rose Benitez. Sabi ni Glenn Altabano, good evening po sir, Jobons. Pa-shout out sa mga taga-listeners, digdi po sa Barangay Buang. Especially da po kay Cowboy Lorico. Thanks. Okay? Sige. Ang masunod na pong kanta, this is Love, This Is My Song by Petula Clark. This is for you.

0: for the good times, for the good times.
1: Again, for the good times. Sabi ni Dr. Virgilio Buelba, ano kini kababaryo dyan sa Tambuco, dati ko ni Tagaber, pero ngunyan, very successful din eh. Kabatsmate ko ni sa BU. Ano? Happy Father's Day, Bats! Hali ni ka, sabi ni Dr. Virgilio Buelba. Okay. And he's watching the program. Thank you, Tabi, Doc. Ano? And the world's yun na yun ang pinaka-ultimo. Ah? So again, sa pangaram po kan sa tuyang mga station executives, si Mr. Jing Montealegre, si Mr. Rumi Bulante, as in si Ma'am Rosana Osang Bores, ang programa po na The Song, The Singer, and The Anchor. Ano? Temporaryo pong nagpapaaram, alagad mabalik po. Sa Domingo po giraray, magpumpong alas 8 sa good pong alas 10 ang banggi. Ang sa tuya pong pangultimong kanta, ang Love Me With All of Your Heart. This is for you.

0: international as in sports. Talagang surprise ka to the max! Kikig! Surpresang pakonsuelo. Surpresang komentaryo. Kikig! Bueno! Surprise! Kikig! Radio!
1: Good morning!
2: Ini po ang sendong kapitan.
3: Si Bueno sa King!
4: Ano? Abo ko!
5: Bola ko na lungkot!

sa siyudad din Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 56 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa indugamos mga katindugon. Welcome digdi sa programang Kikig. Ano man po ang sa induma pinagigibo? Ano man po ang sa induma pinagkakasiributan? Laumi po na yaon kamo sa marayrahay na kamugtakan. Ligtas sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from God.

0: Sama kata ke primer distrito, segundo distrito, tercer distrito, parte ke provincia din Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sur Sogon Mas Bate, provincia Canalbay. Ini po ang 91.3 News FM Tinduguna. Sa pangaran po, kasabuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, kagandahang Osang, ang sa kuyang partner, si Manong Manny Almugera. Ako po, si Bueno. Bako man, gwapong lalaki, alagad, very inviting, as in day, nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig Kig, kasurog kan tama, kaiwal kan sala.
1: Si Bueno sa
0: sa enot naratsana kan programang Kikig ang kamugtakan kan panahon basi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kasubago ang sentro kan bagyong si Francisco kakarkulo basi sa kabus na available na dato 725 kilometros este kan Tugigaraw City sa coordinates na 0.3 degrees north 125.6 degrees east. Ini iguanin maximum sustained winds na 140 kilometros kada oras sa Ranisa Centro, asindang kuros na maabot sa 170 kilometros kada oras. Ini nagihiro west norte west sa Kaskas na 30 kilometros kada oras.
1: Si Bueno sa
0: Bantang Southwest Monsoon o paro sa bagat ang nakabisayas Mindanao, asin sa Palawan.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Dahilan po kaini ang Visayas, Mindanao, asin, Palawan, may paminsan-minsan pagdalom kan kalangitan, may mga pag-uran dahilan sa paros sa bagat.
1: Si Bueno sa
0: Bantang ang Metro Manila, asin ang natatanang parte kan Luzon, kasabay ang Bicol Region, particularmente Provincia Canalbay. Mga katindugon, may mga lugar na pwedeng sanin mga pag-uran. Sundo sa makusog na pag-uran, dahilan po yan sa localized thunderstorms.
1: Si Bueno sa
0: pansatuyang mahihiling, dahil man po ding epekto sagot sa mga oras na ini. Ana bagyong si Francisco sa kadagaan kan sa tuyang nasyon alagad pinaglalauman na papakusugon kaini an paro sa bagat kun kaya makaka-experience nin mga pag-uran sa nagkapirang parte kan Pilipinas.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Si Manong G. Baki nang nagdudupa-dupa. Mga katindugon, oras naman tanganing magsapna nin pamahawan. Mr. Mrs. Oy! Nagukragong pa si Mr. ay kinaban.
2: Oh my God.
0: Ano lamang ang satuyang pig-preparar? Manong G. Baki, ano ang satuyang preparasyon na pamahawan ni Madam? Asin siyempre kan mga aki na malaog sa klaseng unya na pagkaaga. Lunes, dapat kompletos ricados, mga nini, mga nunoy. Ah, nagkarigos, nagpahamo, tapos nakapagpreparar kan assignments. Mamahaw, magbalo ni na isnakan siring man panguntuhan kunda ina kayang maguli ning udto.
1: Si Bueno sa
0: si mga yauna sa inyong mga respektibong workplace, si mga inkargado sa paglinig sa sentro kan sa indang lokal na gobyerno, good morning.
3: Good morning.
0: Mga street sweepers, mga miyembros kan solid waste management team, digdi sa syudad nin Tabaco, mga batang sentro di sumusunod sa otos kundi galing kay boss. Si Manong Dan Bitara, nakaluto na ni pansit bihon, mga katindugon. Puwerte, ladaan mo yan kito, daya baana, na may suha. Sa mga yauna sa merkado publiko, si mga naatabma na magpili kan sa inang mga panyenda, ilalako dyan sa mga bulod na party, digdi po sa satuyang kapalibutan. Permisa na po kitang maglikay. Mag-ingat! Luway-luway sana ang pagpadalagan kan sa tuyang service na motorsiklo.

0: ang pinaka-importante sa ipo kita na makakapag-distribuer kan sa tuyang mga piglalako dyan sa tuyang mga suki. Good morning. Sa mga katindugod niya to, oy, payaw! Ayos man ang kinawa. Dahil ako nagapit dyan, taga-remalilate ako dyan ako kay Manong Mani. Sa mga security guard, kumusta man nakalis na 12 oras sa indong destinasyon. O ni baga ngayon buwin, may security guard di nagtatalukbong sa nakan mga karton turog. Oh my God. Sa mga miembros ka na Philippine National Police na aktibo ni Maray, maski na banggi, matanga, maagahon, yaon mga katindugon ang paglibot-libot, yaon ang mas pinakusog na mamati kan publikong civility as in tulos na pag-aktuar sa mga responding kaipuan kan sa tuyang namamanwaan. Mga barangay tanod, oras na naman tanganing mag-ipos-ipos. Pasiring na kita sa mga eskwelahan na sa tuyang pigbabantayan kada mes igwanin klase.
1: Si Bueno sa King.
0: Ang programang iniatod sa Indokan Best Cafe 8-in-1. Kasabayan Best Cafe Gold 20-in-1. Best Cafe Blanc 4-in-1. Best Cafe Green 6-in-1. Gabos with Herbal Mix. Kung kaya, apwera sa mahamot na masiram inuon, igwapanin marairahay na epekto sa lawas kantawo. Kaya best kapi sa pagkaga, best kapi sa pagkauto, pwede man, best kapi sa pagkahapon, asin, banggi. Manay, gansing, manay, puping, ay, maana, baluon muna ang best kapi green, 6-in-1 with herbal mix. Tanganing makakurarat ka man, totoo man ang God na sexy na ako, happy pa!
1: Si Bueno sa King! King! King! King!
0: Yaon man ang manok ni Osang fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni libreng gravy ang mga akit. Nagkukuray ko sa sabay tara manok utang tinam. Igwapo ni pwesto dyan sa Banwaan kan malilipot nagwara irak digdi sa siyudad din Tabaco. Igwa naman sa Banwaan kan malinaw tiwi as in siyudad kan digaw. Mga katindugon! Una ko lamang duro diretso na ang pagbawas kan presyo kan mga produkto ng petrolyo. Ade, sa Martes sa aga, medyo duro na ko na. Kundi, maraot na bareta, sinarado na naman kan Iran ang Strait of Hormuz matapos magkaigwa na naman ng relatuban, burumbahan mga katindugon duman sa Lebanon.
2: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pertil, bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
10: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas na!

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire.

0: fighting exponent, Mylene Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylene Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylene Enterprises, with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
1: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima 4. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
2: Si Bueno Sa King, King, King. Philippine Standard Time, 16 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa indugabos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsadakan. King King Bangreta. Enot sa Lano Lokal, target kan gobyerno provincial kanalbay na matawananin 10 kilos na bagas sa irarong kan bigay bigas program ang 25% kan mga pubring tikoy na mga albayano. Segon kay Gobernador Noel Rosal, piga ariglar kan provincial social welfare and development sa tabang kan mga municipal asin city social welfare and development office ang listahan kan mga kwalipikadong individual tanganing intong daipa nakakasabay sa anuman na programa kan gobyerno. Iyon naman ang dapat matawanan. Saro sa mga daikasabay sa bigay bigas programa ang mga binipisyaryo kan pantawid pamilyang Filipino program o for peace. Walang asin, walang gutom programa. Ini sa rason na regular ang ayudang pigtatao sa mga inikan gobyerno. An walang gutom program na o an mga binipisyaryo kan walang gutom programa. Bulan-bulan na nagre-receive mga katindugon ng ayuda na nagkakantidad din 3,000 pesos asin ini madurar sa laog ng tulong taon. Mientras tanto, ang mga binipisyaryo kan bigay bigas programa matatawanan ng 10 kilos na bagas apat na beses sa sarong taon.
3: Si Bueno Sa King, King, King.
2: Prioridad kan Department of Public Works sin Highways DPWH and rehabilitasyon kan Andaya Highway as in subsections kan Maharlika Highways na sakop kan probinsya ng Albay as in Camarinesor. Inihan ipinagpahayag ni Secretary Vince Dizon sa mga taga-media kan magbisita ini sa siyudad din Naga kada kaliis na Sabado. Sigon kay Dizon, ang rehabilitasyon mapuon Hulyo o Agosto 2026 sundo na ini matapos. Magigirumduman ang naunabitan ng mga highways ang agihan kan mga nagbabiyahi kan mga bihikulo bako sa naman kan mga taga-mainland Bicol kundi kan mga mapasiring sa mga islang probinsya kan Kabikula na sin Kabisayaan. Konsain, sa mga nakaliis na mga bulan, naging dakulang perwisyo ang pagbiyahe digdi dahil ang grabing kapigaduhan ng halabaon na trapiko kausa kan mga re-blocking. Pinaglalaoman na inkaso mapakaray ang Andaya as in subsections kan Maharlika Highways. Magiginang libyano ang pagbiyahe kan gamos na bihikulo digdi.
3: Si Bueno Sa King, King, King.
2: Ari sa tindugon kan mga otoridad ang pinagkukondisiderar na rank 5 regional most wanted person kan Kabikulan sa pinagkondusir na operasyon kan mga otoridad sa Poblacion 2, Pura, Pamtarlac. Naaristar si alias GM, residente kan probinsya kan Sorsogon. Dahilan sa kasong qualified statutory rape na daing ipinagrekomendar na piyansa. Pinagkondusir ang operasyon kan Kasiguran Municipal Police Station kasabay

0: ang iba pang mga law enforcement agencies, particularmente sa pakikipagkoordinar sa Pura Municipal Police Station. Ana suspitsado mga katindugon sa ngunyan na sa kustudya na kana kasiguran Municipal Police Station para po sa magkakanigong disposisyon.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata. Naging matrayumpo ang Padyak Race Relay na ginimo kasuodma bilang party kan Tabak Festival 2020 sa siyudad din Tabaco. Ini pinagpartisipara ning 11 team gikan sa manlain-lain na paradahan. Limang istasyon ang kaipuan agihan kan team antes na makaabot sa finish line. Kung sain, sa lambang istasyon igwang gigibuhon ang kada team gamit ang tabak antes magpadagos ang karera. Ang Tabak Race Relay ang nagpuon sa Barangay Cubo. Digdi, ipinahiling kan mga partisipantes ang saindang tibay sa pag-ibuning sigid. Matapos makabilog din sigid, igwasin ng dapat simbaga na kahaputan na unong sa mga ordinansa kan siyudad antes na maglarga pasiring sa masunod na istasyon. Sa ikaduwang istasyon, sa hampangan kan Jamaica Mansion Gate, digdi nagbunot ang mga inininyog. Sinundan inining pagbala nin kawayan sa Karangahan Boulevard asin sa may Barangay Bakulod naman ang team kaipuan magtilad din pili asin makapagproducer sindaning limang bilog na pilinats asin sa ultimong istasyon nagtiak ang mga inining kahoy antes liwat na huminampang sa question and answer challenge. Pagkatapos ka ini, nagkarira na ang mga ini sa finish line sa Tabaco City Terrace. Apoera kan contest, tinawan manin onra kan lokal na gobyerno ang mga parapadyak na haloy nang nagsiserbi bilang pangenot na transportasyon sa sentro kan siyudad nin Tabaco.
2: Ang galing-galing mo! Parang
0: ito,
2: gusto ko maging
0: katulad. Taon-taon, mga katindugon! Ani pa?
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo! Barato! Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
6: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
9: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
10: Go-to place for events. Stay and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City. So you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
11: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.

0: minutos na makalipas po ang alas 5. Marata, lalong-lalo na si mga daing tubig.
1: Tuba na yan.
0: Oy, dyan sa resettlement site kan, San Andres, Santo Domingo. Dahil nagsasakat ang tubig, ano na an administrador? Makagawad ka. Kuti ang iligan. Yan tabi, Mr. Administrador. Tama kay, rakman gan mga...

2020 dyan na yan, mabuto sa imo. Makawagasan sa imong kinaban dyan. Mr. Administrator, tama ba yan pag-apod kong mister dyan? Kay Kogs Diaz Canyon, pa-shout out. Kay Lynn Sapanta, kay Ihadang Kate Buban Bulima, nawara. Na-knockout mga katindugod. Depar sarawong sawong kamaw, nailing nang nagbabasa. Kay Sinayda Rivero Salazar Sanyosa, hala, wigon talaga. Kay Maricel Vinas, Binyas pala. Pa-shout out sa Binyas family. Digdi sa kinaban. Sa Pawa, buda sa Asuela family. Dyan sa Bunbon. Kay Angie Bueno. Kay Red, retired Kundat Abinda. Sana tama. Bako sana ang pagkadali ko kan. Red na sa Narugod. Kay Loreto Luna Senior. Milis Bubilis. Baad kun miles in it. I'm listening. Tindungo na sa Puro 4 Santa Cruz, Manilipot. Thank you so much. Kay Josephine Bio, Estrella Gosa. Pabati mama namin na mabuuton. Birthday today, Marieta Bubilis. Ali kay Miles Bubilis. Tabi and greetings. Kay G. Isplana Kundat. Marina, good morning. Nagihiling ako ning live. Nagahalat, lunadan palaog sa trabaho. Ingat. Kay Gemma Hakotina Volante. Kay Lynn Bukay. Always nagdadangog digdi sa matalip ni and family Bukay, Buda Arsiga. Kay Kuya Val Clavicillas Daculio. Marina, good morning sa mga taga-Tiwi. Kay Alma Rose Bunggon. Marina, good morning tabi sa mama at mama ko, Faye Bilaos and Tito Bilaos dyan sa Purok 5, San Jose, Malilipot. From Bulacan, kay Antonio Camaya, Wilma Foliero Cliduro. Sa Gabos na Paraan Tabay, Arsinwi Bueno Che, Maria Darlene Vargas Jucaresa. Paharala wigan talaga, ano ha? Pa-shout out sa mga taga Bangkilingan, si Edwalin Antonio Vargas. Good morning. Kay Ernesto Mabini Lana, Vanji Sedo, kay Idol Fernando Pando Margalio. Uyugugugun mo. Programang ini atut sa Dukan Dinil Bakery, tinapay puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiriasin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, perming yaon and barsaga itere, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa barsaga itere. Sulka, good news sa mga nagpapamatanga asin naaagahan digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco and barsaga itere. 24 oras nang nagsiserbe. Igwaman po sindaning air condition na inting barber shop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, hinabot nin gutom. Dirito sa Barsaga Itiri, Permiñaon si Ate Bent Barsaga. Siyempre, yaon man ang malilipot kakpit kulisiyom. Pagsadiri kan familia bahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girly Bea. Makukuha along National Road yan po sa barangay San Isidro Inawod. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa Malilipot Cockpit Coliseum. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos mga katindugon. Alas 6 pa sana. Registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan alas 9 uno bakbakan partner kan mga mister asin misis na habu mapasma tambakan labahon darahon sa Adam Lak Laundry Shop, serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lak Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamuton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw Albay. Marara, good morning kay Sir Nal sa Sinmambing Kalmada. Siyempre sa mga mapagayon kan opi

0: piscina, makuti-kuti dyan sa sendong mga House of the Rising Sun, igwanin beautification project sa barangay, sa mga eskwelahan. Maritoki kita mahanap nin mga dekalidad na pintura sa inmaduman, sa tabako, color mix, paint center, gabus na klase nin pintura, igwasinda, color na kursunada, ipatimpla sa tabako, color mix, paint center, makukuha along National Road dyan po sa Porcuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor, asin Madam Helen Berwenga, partner bankad kikig si Tabaco City Council, Riner Burse, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa kikig.
0: Diretso kita mga katindugon sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Dapat magserbing kampiyon pag-abot sa implementasyon kan National Immunization Program kan gobyerno an magidere sa kabikulan asin mga pamayo kan manlainlain na sanga kan gobyerno. Ini ang ipinagpahayag ni Dr. Ray Milena, OIC Director 3 kan Department of Health DHB Call Center for Health Development. Sigundigde, ang mga lideres, iyo ang maserbing modelo kan namamanwaan kung kaya sa paagi kan sa indang aktibong advokasya, mas madaling makukumbinsir ang mga magurang na ang bakuna, salbado, asin epektibong proteksyon para sa indang mga aki. Kasabay, sa kinulawan ni ARD Milena ang mga religious leaders asin mga administrador kat iskulahan dahil sa mahiwas na influensya sa komunidad. Tinawad doon ni Milena na sa paagi kan maigot na pagtatarabangan maaasigurar na dai nin aking mawawalat sa kabikulan. Target kan Duits Bicol na mapataas ang immunization coverage sa Rion Bicol na nganing maasigurar ang sarong mabaskog asin produktibong futuro para sa mga masunod na henerasyon.
1: Si Bueno sa King.
0: Bako naman sana para sa presenting consumidores kan tubig sa banwaanin malilipot albay ang pinagpipripararan kan lokal na gobyerno kundi ang mga masunod pang henerasyon. Ilan ipinagpahayag ni Alcalde Sinon Binyas Bulante sa kikig matapos liwat na maka-identifikar nin lugar na pwedeng pagkuanan nin dugang na supply nin tubig para mas gabos na barangay sa mainland batakwanan nin sufficienting supply. Sigon kay Alcalde Sinon, mas maray ngunyan maghanap nin source nin tubig dahil sa matindi ang init, isabay pa ang humakan Super El Nino na talagang makapuprubaran kung ang lugar igwaning sufficienting tubig na naimaaapiktaran kang tag-init. Magigirumduman, sinakat ni Alcalde Sinon kaibahan ng team ang 2 kilometros na bulod para masanang personal mahiling ang pinagsasabing daga na igwang magayon na source ng tubig na kanabuton kan grupo ang lugar. Kumbinsido ang mga ini, tunay mananggad ang tubig sufficiente.
1: Si Bueno sa
0: pwede nang hilingon asin ribisaron kan publiko ang propuestong 2026 schedule of market values kan probinsya ng Albay para sa gabus na klase ng real properties kaiba ang daga asin edipisyo. Ini ang pagirumdum kan provincial assessor's office sa pagsasabing anlak ng bilang pagsunod sa mandato kan Acta Republica numerado 12001 na mas bidbid bilang Real Property Valuation and Assessment Reform Act, particularmente ang Section 15 kaini kung saan obligado na magpapirma asin ipublikar para sa publiko ang propuestong Schedule Market Value SWV. Katuyuan kay ini, maasigurar ang transparency, accountability asin partisipasyon kan gabos na apektadong sektores. Pinagsasabi, ang propuestong SMV igwang katuyuhan na magtaunin bago patas asin equal na basihan para sa pagtasar kan real property. Kung sa indigdi, pigpapaliwanag ang presenting sitwasyon sa merkado. Tanganing magkaigwanin masarig, parihas na sistema asin pag-asikaso sa probinsya nin Albay.
1: Si Bueno sa King.
0: Tulos na nag-aktuar ang lokal na gobyerno kan baka kay Albay matapos makareceive ning report na igwang nagkaper ang kaso nin dengue sa barangay San Pedro. Sigon kay Alcalde Noki Bumbalis, tulos ining nakipag-coordinate karpunong barangay Bernard Lutera

0: Rural Health Unit as in Municipal Disaster Risk Reduction Management Office tanganing magkaigwanin defogging operation sa mga apiktadong lugares. Parte ini kan dengue prevention and control measures para mas tulos na madisistroso ang pigiistara na lugar kan mga lamok na igwang bitbit na dengue. Tinawan doon kan alkalde, panagosan sa iyang pakikipagkoordinar sa mga barangay as in iba pang ahensyas ni gobyerno, tanganing maasigurar daina maglakop ang tatamaan kan dengue sa banwaan. Katakod kaini na nga pudan man ang alkalde sa mga bakay kayanos na mantiniron ang kalinigan sa mga lugares na pwedeng pagistaran kan mga lamok. Takluban ang istar o istakan ng tubig asin magsunod sa mga health advisories para mas makalikay ang gabos.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Taon-taon, naging mapa.
2: Imagine this, the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, richness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell, cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo!
5: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
7: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
8: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
9: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na siyudad kang Tabaco.
5: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
10: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
12: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno Sa, King, King, King.
2: 45 minuto na makalipas po ang ika-5 ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, ngayon pa lamang ay nakikita na ni Deputy Speaker at La Union First District Representative Paulo Ortega V na magiging pulutan sa bawat kanto ng bansa ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Ortega, ang paglilitis ay tiyak nagigising sa interes ng publiko lalo na kapag naiharap na ang mga ebidensya. Anya, susuriin ng mga Pilipino ang kredibilidad ng mga magkakabilang panig kaya't inaasahan magiging mainit na usapan ito sa buong bansa.
1: Si Bueno Sa, King, King, King.
2: Samantala, hindi kinumpirma at hindi rin itinanggi ng Philippine National Police PNP kung may inisyong arrest warrant laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon po ito sa ulat kahapon. The Philippine National Police does not confirm or deny the existence of warrants issued against any specific individual. The issuance of warrants is a matter within the exclusive jurisdiction of the courts and it will be improper for us to publicly disclose such information, ani PNP PIO Chief Police Colonel Allen Ray sa pahayag nito sa mga taga-media. Paliwanag naman ni Interior Secretary Jun Bicrimulya, wala siyang alam na kinasuhan si Marcoleta at bago mag-issue ng warrant of arrest, una muna ang pagsampa ng kaso.
1: Si Bueno Sa, King, King, King.
2: Samantala, isinusulong o isusulong ni Senador Erwin Tulfo ang panukalang batas na hindi pagpapasweldo sa mga mataas na opisyal kapag ito ay absent ng walang malinaw na dahilan. Sinabi ng Senador, kasama sa panukalang batas ang Pangulo, Vice Presidente, Senador, Congressman, other elected officials, Cabinet Secretaries at Department Heads. Nakakahiya naman yung mga tao namin, ordinaryong government employees, walang sweldo kapag absent. Pero kami na mga opisyal, maski ilang linggo, bawat buwan absent, may sweldo. Ani Senador Tulfo, kasama sa panukala ni Tulfo, ang hindi pagbibigay ng mga allowances sa mga opisyal na absent.

0: mapapalibaak, madadagdagan ang bayad sa paternity leave ng 90 tuloy-tuloy na araw. Maaari ring magamit ang karagdagang 15 araw na leave sa loob ng isang taon mula sa kapanganakan ng anak.
1: Si Bueno sa King.
0: Samantala, isang Pinay nurse practitioner ang naharap ngayon sa multiple federal charges sa Estados Unidos matapos na akusahang utak umano ng malawakang healthcare fraud scheme na nakapambiktima ng Medicare at TRICARE ng halos $1 billion o nasa 51.6 billion piso. Si Maricel Yuke na residente ng Las Vegas ay inisyuhan na ng U.S. District Court for the Southern District sa Texas Houston Division ng warrant of arrest dahil sa kasong conspiracy to commit healthcare fraud at wire fraud, healthcare fraud, conspiracy to pay and receive illegal kickbacks at money laundering. Siya ay inakusahan ng federal prosecutors na tumatarget ng mga matatanda at mga pasyente na may malalang karamdaman sa pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng hindi kinakailangang wound treatments at sinisingil ang bayad para sa naturang serbisyo mula sa healthcare programs ng pamahalaan.
1: Si Bueno sa King.
2: Dula ako na lungkot.
0: Nagwawagas ning lagim ang mga Pinoy, ano? Ikinatuwa ni Senador Panfilo ang pagbabalik ng 24 na Pilipinong nakulong sa Russia sa loob ng 9 buwan matapos personal na idulog ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanilang kaso kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Anilakson ang paglaya ng 24 na Pinoy na nakauwi sa bansa sa 2 magkahiwalay na batch noong Sabado ng gabi at Linggo ng madaling araw ay isa sa pinakamahalagang tagumpay na ng kamakailan pagbisita ng Pangulo sa Russia.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. I-acknowledge niya to ang sa tuyang mga live viewers. Good morning. Oy, pinapaisitabi kan Basca President kan Santa Teresa na gigibuhon supi out kan Centenarian. Ngunya na alas 8 nin pagkaaga sa Barangay Hall kan Barangay 5. So dating Oscar office diyan sa may likodan na party kan sa tuyang simbahan. Uni po ang mga pangaran kan sa indong akan mga benepisyaryo. Centenarian di sanggatos na taon ini. Luis Benesa, Paterno Benesa, Priscila Benesa, Gloria Viralde, Asuncion Bitudyo, Dulcisima Buneyo, Dolores Bindal, Chofila Blancaflor, Rosita Bigtas, Apolonio Bitas. Dakul na kuyan. Sangatos anyos dyan, Ma'am Ani Burak sa Indo. Lula Sining, dakul na sangatos anyos dyan sa Indo. Ah, dapat maaraman ta kung ano ang sikrito kay ni Manong Jun sa Peter. Buda Idol Principal Fernando Pando Margalio. Buda pa ding Arnil Rabe, kung ano ang sikrito ninda, tanakabot sinda sa sanggatos. Ah? Siguro magparatukad din 2 kilometros, ano?
1: Si Bueno sa
0: Giraray, si mga nakadangog po at nabi, paki-inform na lang si Luis Benesa, Paterno Benesa, Priscila Benesa, Gloria Viralde, Asuncion Bitudyo, Dulcisima Buneyo, Dolores Bindal, Chofila Blancaflor, Rosita Bigtas, Buda Apolonia Bitas, naan sa indong payout, gigibuhon po dyan sa kuyan, Barangay Holkan, kuyan pala,

0: Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo, Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
1: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barang Zap Donuts, mababak sa mga manok ni Osang.
2: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal ba iton makaipuhal? Day maghadit. Tas sa Bite Center, makukuhaan bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Bite Center, luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapami. Baliwala bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Center.
3: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Centers in Tabaco City near Amandong Cope Hospital o i-contact sila sa mga numerong 0966-876-199-0970-469-3119.
4: Hanap kalidad, asin, siguradong servisyo, construction sukang baratin, ado, enterprise, nakabot, and construction sukan, gravel and sand, 3-4, fresh gravel, jumping material, floor, 5 and 6, box, louvre blocks, and electrical material, kabutimin cemento, ayon, mayon porking, apo pabilya, steel bars, sin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solidin, kadyakul, pilabon, imay, pwede ka mo mag-G, and G-cash out, asin, magbayad, kang bill sa APEC, tawa, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kay hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo, garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. Edwin Baxter Magapon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jay Prices.
5: One Radio. You're listening to One Radio. News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

Santos ng Bacalipas Posais. Marina, good morning kay Madam Patria Basilia, Flusser Agrabante, Geraldine Candelcide, kay Tet Bueno, Borilla Vilches, Emily Bilulo, kay Edina Perez, Buda Erlinda Baro, kanina RGC ya Cornel. Good morning! Mga katindugon, sa nakalis na duwang simana pasana kan kas kan school year 2026-2027, igwapo nin mga insidente na dapat na tawanan ning atensyon kan lambang saro. Pamilya, komunidad, siyempre, mga otoridad asin dyan sa mga eskulahan. Ang insidente nin duman po sa sarong pribadong eskwilahan sa Jis Cavite, pito mga katindugon ang nagka-irirido, nagkarulugadan dahil sa paghuramintado sa rong 14 anyos na babae. Estudyante, ben mga may daradara, may balon sa laog kaniskwilahanin. Kitchen knife, tapos nagpara pangwasiwas, di piton ang nalugada. Ito, June 16 nangyari. Pag June 19, igwa na naman kay Sinyo Tindugon, sinaksak, sa Cavite nangyari. Tapig tatawan tayo niningat. Mga katindugon, kung nangyari sa ibang lugar, posible man ining mangyari dig lugar. Tante, nangunyan pa sana, nagigibo na nin paagi, tangani na maibitaran ang siring kainin. Nangyari, ano ngaya buwin ang taramon kan PNP? Manungo duman sa nangyari sa Bitel Akad, duman sa General Trias Cavite, buda sa saro pang pampublikong sabi ugon kan experience as Ted Previn 1926. This incident involves from different schools are being pending there is going in arts and primary di mga katindugo na idayag ang pangaran kan mga so sabi kan mga pulis ay cases ini. Pero mga katindugon, maski isolated case iyan, anti na maprebentaran. Ta paano kun an maging biktima? Aki niya to. Paano kun an maging biktima? Mga katindugon, baku na sanaman mga estudyante, kundi si iba pa na mga naglalaog sa mga eskwelahan. Ya, mga magulang, ang imanin eskwelahan na ini, dagos na child, iningunyabit kan sa tuyang mga aki, buda ang behaved kan sa tuyang mga aki. Taminsang kadakla na beses, ang mga magurang, disididuho na lun ang mga aki. In fact, ugi na nga ni kan mga magbabalik-balik sa opisina kan ni school head, aksipta ron sa naan sa indang mga aki na mag-an. Si magurang disidido na paklasehon si Nini, buda si Nunoy, an sa indang aki, mga katindugon, man disidido. Kaya importante din maray, nakita bilang mga magurang

0: kaning atensyon. Sa satuyang mga aki, gura no bisi, gura ukupatin dugo, daw, disponirkan sa tuyang pangangipo, magtaupo kita, tangani na, kumustahon, si narumduman ko na naman si Senador Piña Cayetano, hindi man lang numustahon po, tabi mga magurang, ang satuyang mga aki, lalong-lalo na paghali sa eskwelahan, nini, nunoy, kumusta namang igwaning assignment si sir, igwaning assignment si madam. Pag-snack na muna, pag-mirindal, bako na pag-abot sa harong, ta-taan, labinabik, nga, ngaspak dig, di ngaspak.
1: Pasaway ka, tulaw ka.
0: Kinaba na doon, ha? Turiting maray si Nini Budar, si Nunoy, na tibaad, iyuman iyan an, mapahit niya to. Bata ang siste, nalilibong ang mga aki minsan Manong Manny, Buda, Manong Richard Montanes, Manong Dan Bitara. Pag abot sa eskwelahan, medyo pigdudugo man si Madam Buda si Sir, dadagitan ng aki. Iyong aya iyan ang pigtuturo ni Mama mo? Iyong aya iyan ang naokdan mo sa saindong harong? Di silensyo so aki. Paguli sa harong. Mga katindugo, nura din papa. Tapos, mahiling kan magurang so aki bagong abo, tali sa eskwelahan. Ano na naman ang gibo nino? Hapon na kamo naguruli. Dakulon kamong gibuhon. Iyo iyan ang pigturo kan sa indong parato. Ni madam, buda ni sir sa indo. Nalibong nalugod so aki, kinaban. Ah? Kung paano huna ito, Manong Mane? Ay, sige. Mga katindugo, nalilibong na ang aki. Pagka nakagibuning kasalan sa eskwelahan, ang babasulo ni Madam, sumagurang. Iyong ngaya iyan ang naukdan mo sa saindong magurang. Paguli man kan aki, dagitan man kanina, iyo iyan ang itunuro ni Madam Sindo.
2: Si Bueno sa King.
0: Pero balikan niya to ang satuyang concern pag-abot duman sa siguridad. Although ang mga eskulahan, igwamanin pinagigibong paagi, pero limited lang po ang pwede niya mong gibuhon. Yeah? Permisa na kaming pagirumdom, permisa na kaming tiwa-tiwa. Maray ka itong panahon, mi Manong Man, eh. Kan panahon niya to, kural, na pwedeng butbuton, Madam Alma Bedes, pwedeng butbuton ni Madam Buda ni Sir, ang laogkan sa tuyang mga bag. Iya, ngunyan, ang pigtataramduman sa DepEd memorandum, magamit ni na gadget, sa pagdeterminar kung ano ang laogkan bag kan mga aki, kung igwa yung ki mga bakal, igwa nga yung ki mga deadly weapons, o magamit kan supi kagamit baga kan gwardya, iyo ang nakapalaman duman. Plain view lang ang pwedeng gibuhon. Pero ngayon kung manbutbutan ka dyan sa bag, pwede kang mairiklamong hinanakit.
1: Lato ba na yan?
0: Iyo, so pagdarabang tabangan tapuin eh, mga magurang, mga opisyalis kan komunidad na masiguro an siguridad po kan mga kaakian mantang yaon sinda sa laog kan eskwelahan. Dainin mga outsiders na magbalag-balag sa laog, dai po ni na sisay man na dapat na sisay man na mag-access duman sa mga lugar na dapat mga aki sa naman, mga estudyante as in personalized kan eskwelahan an pwede na magamit ka iyan. Iya? Kaya dapat gabos kita maging maikmat, dapat gabos kita yaon sa satuyang isip buda puso an security kan mga aki mantang nasa laog kan eskwelahan dahilan mga katindugon sa igwaning DepEd memorandum para po sa child-friendly school system o dakul bagang mga

0: eskwelahan mahiling po niya to sa ngaan kan sa indang mga eskwelahan na kabugtak. This is a child-friendly school. Paano mangyayari man ang God na magiging child-friendly school ang sa tuyang mga eskwelahan? Eh not, si Madam Buda, si Sir, dapat permisa ng nakaulo.
1: When osa, king.
0: Ano, Sir Bert? Ah, dapat si Sir Buda, si Madam, medyo nadadagit man bilang sarong mga bilang sarong. Pero pakatapos kan, ay dapat na forever ang dagit niya to sa sarong aki. Ah, kari baga so nag-agisa na duman sa particular na sitwasyon, na dagit ka, pero bako so itanom niya to na forever na ang dagit sa sarong estudyante. Tatibaan kun makaar, ah, duman sa sarong paratukdo, mga katindugo na igwanin sarong aki, estudyante manong mani, day nang aldaw na day kainipig dagitan so aking lalaki. Sundo manong mani na nagretiro na lamang si Madam, dagitunon pa duman, nang papahigit, inapot mo niyan kung kan padihon. Ta-retire, parehas na retire sa po, sa serbisyo. Oh na, paano iyan Madam? Tasagod mo niyan ngaya, dagit ka pa duman sa estudyante mo. Dahil ka ngaya ka iyan madagit pa di. Ito bang ang pigpaparanagitan ko ngayang, eh, napasaway? O iyo na ramduman ko, ano ta, sagot ko niyan, retired na kita, pignadagitan mo pa. Dahil ka kan ngayang maging mo ngaya iyan, dagitan? Nangunyan, manugang ko na.
2: Tumaw ka!
0: Mapag-ano talaga, mapagbiro ang panahon. Manong mani, mapagbiro ang panahon. Pon mong isto, magpasaway, di lang para tukdo, tapasaway ang estudyante, tinadagitan mo. Sundo sa mag-retire ka, pignadagitan pa ni Madam ito, ta ito palan, naginyang manugang. Sabi ni Paitume, mga katinduga, sa Paitume, mayumo. Mamundo. Ah, grabe, gulo-gulo duman sa estudyante. Ito pa kang magiging dagit duman. Sipon mong na ano man daw so nangyari. Ta, nag...
3: Talagang maugmahon, dawa pa.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng atang tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa Paco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: School, master's or college journey? Tabaco College is here for you. We offer the following master's programs: Master in Management, Business Management, Educational Management, and Public Management. Master of Arts in Teaching Filipino, Master of Arts in Teaching English. Baccalaureate courses: Bachelor of Science in Criminology with free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock gown, Bachelor of Science in Hospitality Management with free chef. You are pleased to announce that Tabaco College is again offering free tuition for all incoming first-year college students for school year to 2027 in the following courses: Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Arts in Political Science, Bachelor in Business Administration and Management, Business Marketing Management, Source Bachelor in Computer, Bachelor of Science in Electronics Engineering, Bachelor of Science in Agriculture, Bachelor of Secondary Education, Majors in Filipino, English, Mathematics, and Social Studies, and Bachelor Limited Slots. The Frolies in courses with freeze. Don't miss your chance to study, learn, and grow without financial lack of where your future starts, tuition free. For transferees, there will be 10% tuition fees and free department uniform is now going on. For inquiries, please visit Tabaco College at number Cabilas Avenue, Tabaco City.
6: Heads up sa laki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
7: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as

0: pinapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo. Kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, Pap smear at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
0: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass, healthliciously healthy. Vitamins and C, packed with nutrients like minerals to refuel your muscle level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration, balancing electrolytes, improving heart health. Nature's Grass Day, percent water, all near.
3: Good morning. Magonya kita ipo jato sa programa ako City Man Committee Suni Arungso Wad Consing Manumani. Dai nagkwat. So sab firming na bahu nangunyan mga aki. Gumagwin ako kunya ta sindan ta abu ko sindan na mag para halo kis uda naga sasa mga katindog ko dyan na si Lorce. Good morning. Medyo haloy na masabay consirinir sa programa kung niya na disto lalaki. Nagpapanagos kita aktibidad sa kung niya na 20 ka pinalitabi konse.
4: Ayo po, ipunse sa San Miguel, budapas sa mainland po. Nakonsen po tabi mapunin ni diyan na alas 3 sa pangmisa po, Diyos magwang gabos. Sa Sainchan po, pada recordan parade in the mainland, sa City Terrace my start po 'yan. Then pag alas 5 po onward, pasalamat po sa Rumbara Show, sa City Terrace po, then Rukyao recognition po kan mga board passer, board and bar passer po. Then search po rin na kang kapatagan, then sundan po yan kan Silyab, fireworks po. Then konsyerto sa sentro na po yan. Ang ma-perform po sa tutapi po.
3: I see. So generally, kumusta man sa tuyang assessment sa pagbabago kan sa tuyang mga activities?
4: So far,

0: So far po, sugod, magayon po, ano, magayon sa aktibidades po sa Aplan, na kaurog man po sa mga taga-Aplan, siring man po sa island, magayon man po duman, igwa man ni fireworks pat sa Aplan. Then, digdi po, ngunyan, magayon po, as in, maugma man po ang mga madaralan po, even though day po kitang mga local artists lang po, pagbaman. But aside from aktibidades po, kan, sa Supernation sa mo, kang 15, 18, 22, may mga pigapod po po, isin ng mga green, ano, green activities na kunsayin po. Pinadagos man po, gira race, so may pajak race po, may sibidan race, po, may mga iba pa pong, ano, so halos oral daw igwa man po gari ng mga aktibidades. Even though nga ni ang plan is i-trim down so mga aktibidades, pero na alumi po gada alugar gwa ano, programa po ang Sudan ng Tabako para sa pag-celebrate po tabi kang kapista ron si Senior Booth Saint John the Baptist po tabi.
1: Sir. And nahiling man yato ang komunidad na pinakalyabi para sa pagigan mga aktibidad niya to para digdi sa Tabak Festival.
0: Ayo po ano drabang po sa si Vice Mayor Glenda po ano sa IRT sa Vice Mayor sa bintipid sa mga gastos alaga diwa mga po ni mga aktibidades, pero ito ano po na medyo iti-trim down garo madudugang po ito ta garo ni bidades
1: din ro may mga additional
0: may mga additional po po so way so budgetal program ta yan po ang aktibidades po celebrate po kita September and December kay so allocation ta pong budget na 18 million plano ko ta baga kay ito po tabi na kung pwede maito ito sa mga pang-assistensya o tabang dahil mo po pwede ta ito siya appropriated po then ano po specific so dahil ito po pwede yan ma-transfer sa ano man kaya ito po kung may sumatra na po itong budget magagamit po pa sa September and December po tabi
1: apwera na sana kung pag-abot kan December i-declarang savings yan aday na talaga magagamit sa kaparihas na ako na kapalaman sa aktibidad kan festival.
0: Opo, kung tapos na po, pwede po rin po, maano po kita kaan, or bako, supplemental. So yan, pwede supplemental po yan, pasirin, kapikantal, may pasirin po yan sa PS. Ano po, para sa mga ngayon po buka liado, kapong pasirin, or pwede po yan mag-taon na, igwang sa diring trust fund po, pundoan po, Tabak Festival, or pwede lumog po sa general. Ang trust fund pala mga green, so mga, so mga donation po yan. So mga ko pang mag-solicitation, ang trust fund po kan.
1: I see. Ang pinaka-importante kung daiman yan magastos, out sa mga masunod na taon, pwede man iyan na magkaigwa ng supplemental budgeting, tabi Konsi.
0: Pagtapos po, sa pag-December, pwede mo po yan ma-supplemental po. Ano? Alagad sumagat ang mga may sidiyan entendido po specific man po yan duman para gastusan sa specific over po purpose
1: di ngunyan baga June sa pag-abot kan July ma budget call na naman kita for 2027 mahapot lang ako ining 2026 ba ya pig determiner niya to so savings kan previous year tangani na i-proceed and ano na niya to pag-approve ka na budget niya to sa 2026 o dahil naman niya to pig kuyan ito pig considerar
0: ang savings mo pig sasabay po sa ano po sa pag-reprogram po ano o sa pag-approve para sa masunod na taon showing year yan po si general fund pwede po yan ano ang ano pa paano kan MTA ang naging reference baga po MTA
1: po da, so plus, local so,
0: local target income. Generated income. Yan po, pwedeng sutada man, pwedeng gamitin naan, supplement ka na sa doon na tao.
1: I see. So, dahil man makakaulangan para sa pag-proceed ka na budget para sa masunod na taon, tabi ko.
0: Dahil man po, sir, Brent, ang ano, kung pirang inti, ang itatokan nasyonal, buda, sa locally generated income o target, ito lang po ang kagawatan. Kung may mga savings man sa mga previous na, pwede na, supplemental sa 20% i-reprogram po yan araw po na proseso po kaya dahil man maantala po ang pag-prepararkan budget at sa katotohanan nga ni po nagpaluwas naman si Mayor Ray kaya nag-iwan ng budget call ta dapat before June 15 may budget call na dahil yan July by Repalcalde so EIP po na ipresent na po EIP for 2027 po na ipresent po City Development Council ipo-forward na lukong karens kasi sanggunian po anyway may mga idudugang dumubago madali para naman po sa Cebu na po kasi CPDO na ipresent sa City Development Council sa to EIP 27
1: and basihan ng activities sa EIP ito pong napagka legislative and executive

0: Executive Department ng LIDAC meeting?
1: Mga unexpected na proyektong maloghali sa National Tanganing Mailaipi, kung tayo siya align, mina ano man po kami, minagibo man po kami kay Makumbin, makaning makigwaning addendum po, duman sa na-approve ng AI. Saan po, lalo kung may mga aid from national, bata mga proyekto, bagay mo yan, pagpapagi sa loob, kung tayo po yan isabay, pwede po yan isabay. Mag-importante mga programa po.
0: Pero
1: Makumbin po, sa city development, Tanganing Dum, or ano.
0: Pero igwa na kitang advance information na ngaya igwa kimaabot na sa partic government agency kaya dapat isabay ta na sa tuyang budget sa masunod na taon o kita mismo ang nag-aay priorities tabi konsi.
1: Abay naman po iyan. Ta iminasubmit po ang LGC mayor. Tipapabod po iyan. Kaya kita naman kung ano mga programa. Kaya ang buda, request mga WGS po lalo kung infrastructure. Kaya ano maisabay naman sa pag-discute sa regional council, LGC po. Ta saro sa pigili, identify po iyan kan LGC.
0: Na project na pig-budgetan ni First District Council, naglalaog na iyan dyan sa ano nindo, budget?
1: Identify na po yan tang BPWHP inform man kami kan magarabuto no may ko ang city engineering mayo budget po ano tinaro ka na ang sa city development po may representative man po ang nindiyad po yung representante kaya kuno ano man po ang mga program ko sa PDP pero po yan ay sabay do po ang city development.
0: I see. And sa indong regular session ba yan ngunya na konsey
1: po kami after piyesta na po midugmid June 25 after piyesta po ay sa mga ano po taganing matawan man po ning pagkaka o sa mga pag-iiribang mga kunsyalis na mga busy po ngayon, including siya po ang sa pinaka-busy person ngayon sa Tabak Festival sa team ni Vice Glenda. May po yan on the June.
0: I see. After...
1: Piyesta po.
0: So, di ba ka sa siyudad ni Tabako nagkaperang mga lugaris po sa bukasan na upo bako sa naman sa pag-exercise kundi tambayan. Pero may kulinahiling ako nagariigwa na lakdang sa sangguniang panglungsod na magsakarap dyan sa bypass road sa San Vicente. Ano na ang update kay Entabi, Konse?
1: Nag-iibo po siya. So, sabi lang pong nakaan. So, ano po? So, pigahagan mi po sa City Engineering buda kasi si Mayor Ray na ma-include nila sa project. Makaigan man kami solar road baga po sa karangan po, ano?
0: Uh-huh.
1: Sa legislative, ano? Sa
0: Tingnis. Wellness.
1: Po, sa ano, may Apuntaan Boulevard.
0: Uh-huh.
1: Sa ano, ta, medyo madiklong po. Then, pag nag-burokos na po ining bumayban, so, covered court na nararom. So, maging busy. So, pigahagan mi po. Dahil sabay man, marami pa dagos ang si Mayor Ray buda City Engineering tapay na po sinda ng light buda pakararaw at pigagan ni matabaka matawan man po kami sa ana sa muyang sa tangan maliwa hindi mo baga pagkabanggi medyo madiklong po ang service road po
0: so ang apunan na ngahan na wellness and cult yan, oh. Yan ano ha man sa may party kan San Vicente tunang unyan ang pinakabis agan pa na igwana ki mga sumanga na sa night market magatabi konsi pag birnis buda Sabado Domingo. Yaon na duman nakatartikan San Vicente, apura pa kan endorsement duman sa turo asin tambayan talaga lugar na mag-exercise ang tatiksi. Manggabos tabi, Konsi.
1: Ayo po, Sir Gwen, yan nga niya, mga solar hulod boulevard baga din, so sabay pati pakulod.
0: Uh-huh.
1: So kinagbo, yung karotag sa Bagyo, pagkagad niya man po na baka mapakaray lamang. Wala ko na bagay tabi, lugar kung ay route na elemento, pag manahiling ang lugar, medyo nawalang opportunidad ninda na mag-ibo kay karatan po tabi.
0: And so far, assessment, yun ni panagosan na oportunidad tangani na magbukas niyo, local income, local revenue to yang
1: Ayo po tabi isa para gusto mang kabilin kikipagtabakan sa tuwing alkalde. Of course, nakulao ang tagam po sa tuwing na policy na dapat sa muya rin yung ordinansa na ma-implementar po. Ano ito may mga ordinansa na po kita para sa kaning mag-ray ang sarok panghaling ni bermimang po ano, sa committee hearing ining mga tagmigtitirinda dyan sa ano kasi nagrelipat baga po na talaga rin concern the guards. Pero ang tapos niya ang prinan sa puryo ang ingon sa eksen. So, sir, baka may disarbuelo po dyan. Reklamo na nagsitindihan ng video. Pero itatapos.
0: Si Kunyago si Konse, haplan.
1: Alam ba, di. Sabi nung ang pag 3 and
0: 12. 24, tabi ko din eh.
1: Ayaw pa, sir.
0: Yes naman.
2: Pag gusto kong maging katulad mo.
0: Si Tabaco City Councilor Borsi, Chairman Appropriation sa sangguniang lungsod kan siyudad ni Tabaco na digdi sa tuyang programang kikikin.

0: Sa agad sambahan ni Yukon si Yub Unrubia Committee on Action, tangani ito niya to. Itong mga sa den plano para pag-immunity po sa ano, si Satuyang City or si Engineer Nuan ang paginaan mga inima kasabay niya to digdi sa programa. In the Maray and Saro kada kaya naman tayo isa sa Indabari, Buda, Intiap, and sa Tibet Bar sa Maliliput, Cockpit, Coliseo, Buserli, Bakati, Dugon. Thank you sa Adam Shop. Ay singda, nag-birthday ka. Ang day sa sa'yo. Bad ko. That's my ko. Pika sa Madam Helen Berwega. Oga boss mo na paragos nagtitiwala digdi sa 91 sa nung noy da day be with your family always. God bless. Si Tindugon pa.
1: You're listening Radio News FM. Diyan din naman pagyat ng boss sa Lee Medford.
2: Ito po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa muli. Ito ang program is hatid po sa Cafe 8-in-1 Coffee with Earth. Ang kapeng nagtataglay ng malunggay, guyabano, glaze, moril, syempre, barley grass, itong asukal, dahil imbis ay stevia po ang ating sinang cafe. Mga ka-wellness, ng Golden Globe Awards bilang the best or coffee sa buong Pilipinas at napili rin po ng National Customers' Choice as bilang the most apprecs sa buong Pilipinas, ha? Binibigyan po natin ng palting programa. Alam po namin na syempre naghahanap kayo ng kapsulit ang inyong pagkakape. Kailan kung bakit nagkakape? Dahil talagang ang Pilipino mahilig magkape. Hanap nyo yung masarap na relaxing na aroma pala dun. Relax na kayo, bawas literal nagagandam ninyo. Higit, lalo na sa mga naghahanap na syempre ang pangunahing dahilan kung bakit kayo nag-i-help, yung benefit ng cup nito. Nga, ang Bell na pili ang best cafe ng Maras na aming malalaking award-giving bodies bilang pinakamagaling na help sa ating bansa. Kaya ka ba, ang nakapi mo ay tatake. Aprobado rin ng Food and Drugs Administration. Kaya pati at siguradong sigurado, ha? Sa proper ilalim ng department at hindi tataka.
3: Pare, may bago! May panong bago! Bagong best cafe! Gold 20-in coffee mix. Must be 9 times more nutritional value.
4: Nagda extra ng 20 healthy ingredients.
5: Full up or coffee tunnel for anything less than gold 20-in coffee.
6: Itashay, the original coffee with herbal mix 13-in.
2: Tuloy-tuloy programa, napakaganda ng tanda ngayon, ha?

0: ting sa kanilang ganyan katindi coffee with pre. Nandyan din ang best in verbal guide to ha. Ang taon pa lang po ito sa market, napakarami ng tumatangkilig dahil lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap para sa mas matinding pakinabang ha. Best coffee tea in herbal mix. At nandyan din yung paborito ng mga mag-as para sa energy, extrang stamina, extrang gana. Nandyan ang best coffee black 4-in-1 with herbal mix. Sabi nga eh, basta may black, may balak. Alam nyo na, coffee black 4-in-1 coffee with herbal mix. At syempre yung mga naghahangad ng kaseksihan at kamachuhan. Gusto nyo ba ng pantunaw sa ekstrang taba sa katawan? Siyempre, nandyan ang mga sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya talagang matitindi ang apat na variants ng Tatak Best Cafe available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver araw umit para sa yung mas nakapest ng sakit sa buong mamahig normal. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo sa The Best na Cafe. Best Cafe, Healthy Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers Choice Annual Awards.
0: Mga ka-wellness, alam nyo po ba ha, na isang dahilan kung bakit ibang skin disorders ang tao ay dahil sa stress? Nabanggit ko na po dati yan na kapag ang tao'y laging stress, laging malulungkutin, laging iniisip, laging mainit ang ulo. Ano? Ang isang manifestation ng stress ay lalabas yan. Ano? Ang stress bilang sakit sa balat. Ano? Gaya ng eczema po, ng psoriasis, okay, dermata, ano? At marami pang iba. Ano po? Mga ka-wellness. Kaya dapat iwas-iwas sa stress para maiwasan po ang iba't ibang problema sa balat. Ha? Pero alam nyo rin po ba na isang dahilan pa kung bakit lumilitaw, lumalabas ang iba't ibang skin diseases ay ang paghina ng immune system. Sa makatwid, kapag lumalabas ang skin diseases sa tao, pwede niyang isipin na baka humihina na ang resa. Baka po humihina ang immune system niya. Eh ang immune system, yan ang panlaban po natin para hindi tayo basta-basta anang iba. No? At kung magkasakit man tayo, mas mabilis tayong gagaling. Kaya iwasan ang pagpupuyat, laban po yan ng immune system natin. Ano, mga ka-wellness, may regular exercise, magpaaraw sa umaga, kumain ng mga masustansyang pagkain, lalo na prutas at gulay. Uminom ng sapat na tubig, ano, mga ka-wellness. At syempre, kapika, dapat Tatak Best Cafe, ha? Ilan sa mga paraan yan para manatiling malakas ang immune system po natin. At syempre, nandyan din ang Dr. M's Amazing Tea na nagsasangkap po yan ng luya, turmeric at stevia. Ang mga sangkap na tutulong para maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Tulong para gumanda ang immune system po natin. Kaya kung magtsatsaa ka, dapat Dr. M's Amazing Tea. Amakin nyo, napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand. Pinagkakatiwala ang Tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Kaya kung magtsatsaa, tiyakin mo Dr. M's Amazing Tea. At syempre, speaking of immune system, diba sabi ko laging kumain ng prutas at gulay? Speaking of prutas at gulay, dapat kung magjujuice ka, best 10-in-1 plus 1. Dahil nagsasangkap ito ng purong katas ng mga gulay at prutas, mga ka-wellness. Okay? So, eto po, kapag ininom mo, idamay mo na yung buong pamilya mo. Bakit? Ang isang litro pack na, pambuong pamilya na, 28 pesos lang, ha? Okay? Punong-puno ng sustansya yung mga sangkap mula sa mga katas ng prutas at gulay. Best juice brand 10-in-1 plus 1 na pili ng Golden Globe Awards organic herbal juice sa buong Pilipinas.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice.

0: dahil sa mga etch na landan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapako estudyante, best juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket.
3: Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Saktong-sakto mga ka-wellness, itong tanong ng texter po natin sa tinalakay ko kanina. Sabi niya, magandang umaga po, Dr. M. Ask ko lang kung bakit kumakati ang buong katawan ko at namumula rin ano ang gamot na pwede. Salamat po. So sinagot po natin itong ating texter. Sabi ko sa kanya, good AM po. Posible pong may allergy kayo o posible rin na may skin disorder kayo gaya ng eczema. Normal lang nagkatao na magkaroon ng skin problems lalo na kapag stressed ang tao. Sa madalas na pagkakataon ay kusa naman pong gumagaling ang mga skin disorders. Dapat ay umiwas lang sa malalansang pagkain at anumang bagay na allergic po kayo. Pwede rin namang uminom po ng mga over-the-counter medicines para sa allergy. Pero syempre, meron pong mga natural na paraan para maiwasan ang allergic reaction sa balat at skin disorders. Okay? So ito yung mga natural na paraan para po maiwasan at malunasan ang skin disorders. Una, palakasin ang immune system. Kaya matulog ng sapat, kumain ng prutas at gulay, magkaroon ng exercise, magpaaraw sa umaga, uminom ng sapat na tubig, at gaya nga po ng sabi ko kanina, kung magkakape, best cafe. Kung magtsatsaa, Dr. M's Amazing Tea. Kung magjujuice, best juice in 1 plus 1. And nandyan pa yung Best Cups Minerals Food Supplement. Araw-araw po isang kapsula, okay? Tapos mga ka-wellness, kung meron pong mga skin disorders, makakatulong po dyan yung katas ng aloe vera. Ipahid nyo po yan sa problema nyo po sa balat. Ano po? Nang sa ganun ay makatulong para malunasan yung problema nyo po sa balat. Pwede nang bandawan after 30 minutes, okay po? Tapos mag-cold compress yung yelo, balutin po sa isang tela, tapos idampi-dampi doon sa problema sa balat, sa mga rashes, sa mga namumula, kung merong mga butlig-butlig na lumilitaw, pwede po yan, cold compress ha. Iwas sa stress, sigarilyo at alak, gagalagang lalong lalala ang skin problem. Iwas magkain at, okay, uminom ng isang kutsarang apple cider vinegar, ano, 30 minutes after. Salmon, sibuyas, bell pepper, makakatulong ang mga yan para po maiwasan ang skin problems. Ha? Umiwas muna sa manok, itlog, toyo, bagoong, hipon at isdang malalansa mga ka-wellness. At gaya nga po ng sabi ko kanina, uminom din araw-araw ng isang kapsula ng Best Cups Minerals Food Supplement. Dahil yung mineral na zinc at silica, nakakatulong po yan para gumanda ang kondisyon ng balat. Pero syempre, kung halimbawang isang linggo mahigit na, hindi nawawala ang skin problems, dapat ipa-check up mga ka-wellness. Para kung mas malala yung problema, mga laboratory test, maagapan ano, mga ka-wellness at magad yung okay?
4: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
5: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
3: Sa mga gustong na magtanong sa amin, mag-text lamang sa

0: Ako, Sir Baorta, nahalata ko na unti-unti at aking natin kaibigan ito era siyam if yung tilagas ng aking buhok at kumapal pa ito
1: si Grow. Get a natural organic heat scrub, drop, thin hair, regrow, and restore hair natural organic in stores nationwide.
2: Hi, team. A student, long gumanda dahil sa era.
3: Talaga.
4: Dahil sa sinong kulabot?
5: Pepo. Ferong walat.
6: At ang bata.
2: Hello, admirer. Please are you?
7: Era, three enriched with glutathione na kilalas to na tulos at gumanda.
8: Ako si Sto sa ang ganda.
7: Era. Era, free. Aprobado na straight mga supermarkets at butika.
9: Ang sendoke, pesos per one, cash, ajika, stansyan, simbahan, kan, tabako, rapidi, lipot alba, tro, malilipot alba, sidwilawod, malilipot alba, Rosa City, Air Road, Santo Cristo, tabako. May problema ka mo sa silok sa natabi, through messenger kay Milardo.
10: Parada, parada, framan, parada, 30, 30, international, ispupita, 30, para, 30, ang saindong driver, asin taga pagbarreta, news, dead, parada, parada, 30, sa One Radio 3, News FM, parada, 30, hatod sa indo, kan best one coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix. Husai Massage Juice Plus 1 Health Income Best Caps Minerals Food Subakal sa mga butika ni Parada.
11: Diyan gabi ko lang Jai Tatago niyang plans sa 20 taon sa isahan tatabi sa pagatod kad baga teknik ako man tabi sa Edbordong Tata Italia sa kita kan sa tuyang mga barata enot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panawa
10: Rainta Weather update.
11: Nagkusog pa ang Cisco ngunyanal daw ni Tang sa loob kan Philippine Air Sigunin sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration sa alas 4 weather forecast kan State Weather Bureau oring nahiling ang sentro kan bagyo sa distansyang 725 km sa Sirangan kan Tugigaraw City Cagayan igway nining kusog nin paros sa maabot sa 140 km ang kada oras asin ang gastines na sagkod 170 km sigun sa pag-asa nakabandera na ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa Batanes sa northeastern portion kay Bahan and Gonzaga, Santa Ana asin ang eastern portion kan Babuyan Islands sa Tirigman, sinabi kan Weather Bureau ang posibilidad na direktang makaapektar ang bagyo sa kadagaan ka nasyon. Magdadaraman ini ni makusog ng mga pag-uran na tabagat o southwest monsoon sa may parte kan Visayas, Mindanao asin Palawan. Mientras tanto na eksperyensyahan kan mga nasyones na nasa Northern Hemisphere ang pinakanghababang aldaw ngunya na taon sudma Hunyo 21 basado ni sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sigun sa PAGASA kasudma, opisyal nagpun ang taginiit sa Northern Hemisphere asin ang taglipot man sa Southern Hemisphere. Mientras tanto, magiging aktibo naman ang June Boated Meteor Shower po on Hunyo 22 Gunyanal daw sa Gudian sa Hulyo 2 na pinaglalaoman na maabot sa peak activity kani sa Hunyo 27.

0: Quarter Update.
1: Alas 7:16 na po nin paggagan oras na yan atun po sa Indokan Best Cap sa Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao, nangangaypuan po yan ng mga minerals kaya ugaliw ng gatabi ang pag-inom. Ninsarosan ang kapsula kan Best Cap sa Mineral Food Supplement. Tangani na, makali kay kita sa posibleng kahilangan. Ang Best Cap sa Mineral Food Supplement ay tabi mababa kalindo sa mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Dorodiretso na kita sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ngunyan al daw ang ultimong aktibidades sa pinagsasagibong Tabak Festival 2026 kan lokal na gobyerno. Digdi sa Tabaco City, ngunyan na Hunyo 22, iyo ang pasasalamat kung sa in alas 3 sa kod alas 4 nin pagkahapon magkakaigwa nin sarong banal na misa. Nasusundan ini kansarong parada digdi sa sentro kan Tabaco. Asin pag alas 5 nin pagkahapon mapuuna ang manlain-lain na aktibidades arog kan variety show kan mga piling ma-perform dyan sa Tabaco City Teresa. Susundan ini kan Reyna kan Kapatagan. Asin ang pang-ultimo pag alas 9 nin pagkabanggi. Yun ang Silya Buwan Fireworks Display. Nasusundan man ini kan sarong konsyerto na an Muffer Form iyo an Bicolanong sikat na mga artista o kaya artist digdi sa satuyang nasyon. Iyo ang Tutapi
0: Parada 30.
1: Mientras tanto sa katakumpakan mga baretang iyan, ngunyan na pagkaaga. Atab na nag-arangkada ang Pajak Race bilang party kan pagsilibrar kan Tabak Festival 2026 kung sa inpig pahiling kan mga kaentra naging kayan sa ng tibay kakayanan na magtarabangan sampang kanibaybang agyata bakosa na sa kaskas na ang naging sukulan sa naunang bita ng pakawat. Sa lambang istasyon kinakaipuan man kan kusog kan lawas matibay na diskarte asin ang makusog na iribanan. Tangani na magtrayumpo na makumpleto ang mga nakahandang gigibuhon. Inatendiran ini kan mga parapadyak asin pinagpalakpakan kan mga parahiling. Mantang bilog ang determinasyon sa hampang kan lambang team ang lambang mga pagbalo kaya pakaop inihong o ang lambang mga challenges na agihan. Mientras tanto, ngunyan manal daw nakatalaan na isagibo ang Sibidan Race. Alas 8 din pagkaaga, isasagibo ang pakaraska sa pagsagwan. Pupunan ini alas 8 din pagkaaga hali dyan sa Isla Can San Miguel, particularmente na dyan sa Rawi San Miguel, Tabaco City. Nasusundan ini o magtatapos dyan sa Pier Site Can San Roque, Tabaco City. Ang taunan na Sibidan Race, pinagsasagibo kan lokal na gobyerno. Katakod ini kan Tabak Festival.
0: Parada 30.
1: Alas 7:19 na po nin pagkaaga. Sa ibang detalyes kan mga bareta padagos sa pinagbabantayan kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang aktibidad kan Bulkan Bulusan. Sa pinakanghuring datos nagtitirer na nasa alert level number 1 ang Bulusan asin nagkakaigway ni mga aktibidad. Nairehistro man ang 7 volcanic earthquakes asin nasa 60 tonelada ni sulfur dioxide flux. Kada daw poon ka nakaliis na Hunyo 19, nakapagrehistro man ni 75 metrong langkaw ni plume o abo na napadpad sa tibok kanluran na partikan sa partikan bulkan. Sa presente padagos man ang ground deformation kan Bulkan Bulusan.
0: Parada 30.
1: Nagtitinir man alangkawan na aktibidad sa gud sa ngunyan kan Bulkan Mayon. Makalis ang inot na pagtuga kan nakalis pang Enero kaining presenting taon. Basado sa datos kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nasa alert level 2 ang Bulkan Mayon. Padagos man giraray ang pagbulos kan lava sa tulong galis kaini kung sa inasa 8 kilometers sa may parte kan Basud Gali, 3.2 kilometer man sa may Bunga Gali as in 1.6 kilometers sa Misi Gali. Nakapag-reiso man ang ahensya nin 245 rankful events anom na volcanic earthquakes kay bahana ang duwang volcanic tremors. Padagos man ang pagbuga kan mayo ng sulfur dioxide ba nagabot na sa 1,549 tonelada.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron na na stevia.
0: Ano pang hiling mag-green na? Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Pharmacy at lugar. Parada 30.
4: Nagot ang mga bareta na arestarong puwersa. Investigation Group Albay Provincial Field Unit Anhensya kasama Regional Field Unit Number 5, Department of Migrant Workers Regional Office Number 5, asin ang Legazpi City Police Station, ang sarong illegal recruiter o sales specialist na minidbid na si alias Joey matapos ini na magtrayumpo na, umasaliod sa ginibong and trumpet operation kan opisina sa sarong consultancy services sa Legazpi City. Ipinagsagiba ang operasyon sa lindong kan CIDG Flagship Project Olea Barmarment Office Surveillance Operative kan DMW Regional Office Number 5 asin mga tawuan kan CIDG 5 sa saindang validation asin surveillance na warang magkakanigong lisensyo kaya permit anaon ang bitan ng ahensya sa database kan gobyerno tangan ina mag-recruit o kaya magpadara ni mga obrero sa luwas ka nasyon. Base sa report kan Albay Police Provincial Office nagpuon ang pag-iro kan kaso kan mamonitor kan mga otoridad ang sarong kaduda-dudang social media post sa Facebook asin anunsyo sa sarong istasyon ng radyo manungod sa sarong seminar sa pag-oportunidad sa trabaho sa Australia kaya man tulos na nagsagibo nina

Development Operation Operativa titangan inamada ko pa sa akto ang sospeka na nagbalgar sa Republican Quota sa 8042 on Migrant Work and Overseas Filipino Act of 1995 na kumpiskar gikan sa posisyon kan suspect ang sarong resume o curriculum sarong patunay kan 1,000 bill siyam na iskant campus kan 1,000 bill sa mga MacBook Pro laptop, sarong laptop charger asin ang sarong sir na ginamit sa illegal na transaksyon. Sa kunya, nasa custody na kan CIDG Albay, anaw ng bitan ng persona para sa tamang disposisyon. Na-recover man kan mga tawuan kan Malilipot Municipal Police Station asin kan Department of Environment and Natural Resources o DNR Pedro Albay patapidaso kan abandonadong Nara Lumber sa sarong bulod na parte kan Malilipot al na Hunyo 20. Ginibo na operasyon matapos sa makipagtabangan ang DNR Pedro sa Kapulisan bandang alas 10:30 ng pagkaaga manungod sa report kan sarong iligan na pagtutroso na tulos man na nagresponde ang Malilipot MPS ngani na i-verify ang impormasyon asin dagos ng mahanap ang mga baagupang tabas na kahoy bandang alas 11:10 nin pagkaaga. Pigdaran Malilipot MPS sa kahoy na 4/7/14 mantang ang saro may kabilugan na volume na 62.32 board feet na nagkakantida din po kumas o menos 8,190 pesos. Ngani na ihanda ang pag-turnover sa Pedro sa Ligas City para sa dokumentasyon na sin pagproseso kan Certificate of Scale mantang minimidbid pa ang nagdulag na suspect. Mientras tanto, pigumuman ni Police Colonel Noel Nunez ang Provincial Director kan Albay PNP ang naging aksyon kan mga otoridad na nagpapatunay sa epektibong pagpapautob kan integral na operasyon asin obhetong pangatamanan ang kapalibutan o ang natural na mga rekurso sa asin mamantinir ang kaayusan sa bilog na probinsya kan Albay. Alas 7:34 na po nin pagkaaga arestado man ang rank number 5 regional most wanted person kan Bicol sa ginibong operasyon kan mga otoridad sa Poblasyon 2 sa Porayas residente kan probinsya Sugono sung qualified rape pinagre-recommend operasyon kan ka police station provincial intelligence unit regional intelligence unit number 5 provincial intelligence team sur Sugono asin Anpora municipal police station sa presente nasa custody na ini kan kasiguran MPS para sa magkakanigong disposisyon. Padagos man ang pigpaygot na kampanya kan mga otoridad cons bilang parte kan katanusan pagato ning justice sa mga biktima nin karahasan. Big share tuman kan Bureau of Fire Protection Bicol na malinig, transparent asin patas sa saindang pagproseso sa pagpili kan mga aplikante na maawot na maglaog sa saindang lado. Inikasunod man ka mga report na nagahagad subuot nin asin pigagamit ang posisyon kamperang empleyado ng gobyerno ngani na matabang ang mga aplikante na makalaog sa saindang serbisyo. Sigon kay Bureau of Fire Protection Bureau of Fire Senior Superintendent Aquiles Santiago, nagaagi ini siring kan pagsubiter kan mga dokumento sa pagsairarom sa medical, dental, and psychoneuroprocessing magin ang qualifying exam, physical agility test, interview asin maagi ni sa drolats. Pakihuron man kay ni sa gabos sa fire marshal, provincial fire marshal na gabos na mahapot madapit sa ahensya ang dapat na tukduan sinda kung ano dapat na gibon. Siring man na dahil pag namako director ng police, maigot man niyang pigpagiramdurang na mga maawot na mag-apply sa BIA tulos mag-stop na matangro ng kwarta tangani na makalaog sa saindang ahensya. Alas 7:36 din pagkaaga. Opisyal nang nagbalikbuot sa gobyerno ang sarong dating miyembro kan Communist Terrorist Group na hali sa barangay Kagiba matapos matrayumpo o magtrayumpo ang Kamalig Municipal Police Station sa ginibong negosasyon para sa iyang pag-surrender sa lindong kan pamamayo kan 2nd Albay Provincial Mobile Force Company na pinagpapanginutan ni Police Lieutenant Colonel Jeroni F. Gampang. Ang pagbalikbuot sa conference na Mayor Floor na may Talik Municipal Hall, Barangay 2, Poblasyon, Kamalig Albay. Sigon sa Kamalig Public Information Office, mainit na pig-aksepta rin na Municipal Peace and Order asin Municipal Anti-Drug Abuse Council focal person na Team Florese. Kaibahan si Municipal Social Welfare and Development Office Chief Edlin Noble, RSW, ang pag-surrender tangan ina iabot ang tabang pangkabuhayan asin ang pagkakan gikan kay Kamalig Mayor Baldo Jr. bilang patunay sa seryosong advokasya kan Estado na

kuha ang panghaluyan na katrangkiluhan asin sa komunidad. Balita. Ibang detalyes kat mga barata sa oras sa 7:37 in pagkaga opisyal ng Pignumraran si Margaret Briton kan albay bilang Miss Interglobal Philippines 2026. Masabak si Interglobal 2026 nagigibon ngunya na Agosto duman sa Bali, Indonesia na may ubhetong maiuli ang pinakang enot na corona kan Pilipinas sa raon ng bitan ng kompetisyon. Bago na bago sa Briton 2025, pignumraran siyang First Miss Grand Philippines kung sa inakuha niya man ang nagkakapirang special awards sa rosa sa iyang proud alumna kan San Jose Community College kung sa inagtap ng 2022 ng Bachelor's Degree in English. Parada 30. Alas 7:38 na po nin pagkaaga. Pinag-aadala na kan Department of Agrarian Reform ang duwang nagpapadagos sa Farm to Market Road Project sa albay. Kanakalis na Hunyo 17 at 18 ngani na siyertohon ang kalidad asin ang kahandaan bang sa mga beneficyaryo kasabay sa mga inspeksyon o Bunga Farm to Market Road duman sa ligaw. Napigpautob kan DPWH Albay 3rd District Engineering Office asin ang Luya Dalipay Sugad Farm sa Pulangi na pigpapautob man kan lokal na gobyerno. Pinagpanginutan ng inspection in the Provincial Agrarian Reform Program Officer 1, Engineer Randy Progosa, as in Project Development Officer 4, Jerry Pascua, Kandar Central Office, kaibahan ang Dar Albay Special Project Agrarian Reform Fund Oversight Committee sa Panginoot Ma ni Parpo 2, Engineer Gerardo Eboveto Canduangon, na pag-adalan ang presenting kapitan ng asin masimbaga ang isyo ng logistical na turnover. Sigun sa Dar Auma na magpapakusog o magtatao ang mga konkretong tinampong ini ning mas makaskas na akses kan mga agrarian reform beneficiaries asin mga sa mga panginot na mga merkado mantang mapapadali man ang paghahato ng mga serbisyo kan gobyerno sa mga luklok na komunidad. Parte ang pagpapatindog kan mga farm to market road sa Syama tungtong agenda Secretaria III para sa pagpapaasenso kan mga pagpapakusog kan lokal na ekonomiya asin ang pagbusol kan sustainable produktibidad pag-abot sa agrikultura. Parada 30. Na-discover siyentista nagikan sa University of the Philippines Los Paños gikipagtabangan sa Department of Science and Technology ang nakakapirang klase ng bakterya na may potensyal na makabilog antibiotic asin anti-pounds. Pinagsagibon pa ng mga siyentista sa microbial strains na natural na makuksoil kan mayon. Nagkakapira sa mga ini, nagpapahiling ning kakayanan na maglaban sa mga bakterya na nagkakausa. Mantang ang iba man, nagsisiraan na mapugula talubo ning mga cancer cells. Sigon sa siyentipiko kan UPLB, importante anaw ng bitan ng nadiskubre dalan sa padago sa paglangkaw kan antibiotic resistance sa bilog na kinaban. Ang mga baagong sa pupwedeng maging liyabe sa pagbilog ni mas epektibong bulong sa puturo. Pigli naman kan mga resulta na sa early stage sa pasana kan laboratory research. Panagos man ang pag-aadal tangani na maaraman ang kaligtasan ang bisa asin ang posibleng aplikasyon kainis sa medisina. Anaw ng bitan ng pag-aadal patuna asin Pilipinas mitan na kursos ng bikanan kan inobasyon sa lalud. Sa kitang national nagfile sa Akbayan Partnership Chil Jokno nin prosopesong lay na may umetong extender and binikan paternity para sa mga padre de pamilya o ama nagikan sa presenteng pitong aldaw pasiring sa Kabinugan na 105 Diaz sa lindong kang prosopesong Paternity and Parental Leave Act o Papa Leave Act. Madadagdagan ang bayan na paternity leave nin 90 Diaz na duro-diretsyong aldaw. O pwede man na magamit ang karagdagan na 15 Diaz na bayad na leave sa laog ni Santaon ali sa pagkaaki kan sa iyang misis. Sakop kan papalibang ang parehong mag-agom asin ang o mientras tanto nagpatalid man si Jukno na ang mga ama na dahil magagamit nin bayad na liba para suportaran ang sinang pamilya po pwedeng makasuhan. Parada 30 posibleng ipautob ang 10 pesos na kada litrong rollback sa presyo kan diesel sa masunod na aldaw base naman ini sa permihan na ceasefire sa pagultanan kan Estados Unidos sa Sinirana na iyo ang nagpakalma.

0: sa presyo kang petrolyo sa pangkinabahan na merkado. Para sa diesel, po pwedeng magbaba man ning 4.5 pesos ang kada litro kan gasolina at 9.5 pesos man sa kada litro kan kerosene. Piglinaw man ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na naitulos mabagsak sa pre-war level ang presyo kang produktong petrolyo sa nasyon. Nangangapudan man si Senate President Sherwin Gatchalian sa Department of Energy na pakaskasan ang pagpapautob kan oil price rollback. Ani tulos ning mamatian kan mga Pilipino. Alas 7:44 magpapadagos kunya na aldaw Hunyo 22 ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Consain. Pigtatapos kan magkainibong nalado ang pagmamarka ka mga ebidensya bago ang formal na pagdangog kaini sa Senado ang pre-trial official meeting kan depensa sa prosecution bago magtukaw ang mga senador bilang impeachment court. Nakatala na magpuon ang aktual na impeachment trial sa Hulyo 6. Sa presente, pinag-aadalan as in pigpapakaraypakan duwang kampo ang mga dokumentong may relasyon sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente Kaibahan ang subot, misuse of funds, unexplained wealth, bribery as in iba pang mga aligasyon. Sigon kay Attorney Michael Pua ang defense team ni Vice President Sara, tapusan ninda ang pagmamarka ka mga ebidensya para sa nagkakaperang party ng kaso alagad kinakaipuan pa ng karagdagan na panahon para mas maging o para sa mas kadakol pang dokumento na may relasyon sa nagkakaperang isyo na subot, mas mahewas as in mas komplikado. Pasering na kita sa lotto result natod sa Sainokan kaping may marin result sa saludnin tawo. Makilis na tabikan mga numero na binulabola ka subanggi. Inutong tango na sa 658 Ultra Lotto. Uyapuan winning number combination 15, 5, 45, 11, 17, as in 39. Ang jackpot price umidabot na sa 128 milyones pesos. Pero wala pa po kinanggagana. Para naman sa 649 Super Lotto, uyapuan winning number combination in any order 44, 13, 27, 24, as in 42. Ang jackpot price nagabot na sa 37,124,132.84 pesos. Pero wara pa po kinanggagana. Kaya pagirumdum sa natabi mga tugang. Din agad po ipaglaom sa swerte at sinong sinaninaw masenso ang buhay. Oras, alas 7:46 pagkaaga. Iyan naman tabi ang naging katripunan kasatuyang mga barata para sa iba pang informasyon. I-follow, i-like, sinishare sa muyang Facebook page. Hanapon sa natabi nindo ang One Radio 91.3 News FM. Sabi sa barata, dyan sa technical department, dyan si Manny Almoguera. Mga tugang, ako man tabi sa doon naging tagapagadyo. So, di Goel, padagos po kasi. Radio 91.3 News FM.
1: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Bestals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo. Sa South Speedway Automotive, siguradong alaga ang ride mo. Available na tires at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Tahoe Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo.

0: serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo. Pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-48. May also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
1: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhing mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at HepaB vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. Siya po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: Liquid detergent soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets.
2: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa, body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-2212520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
3: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe. Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
5: Marina King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin good lumber, cocoa lumber, wood molding, hardware supplies, chemical, plumbing and electrical materials, tiles, power tools, gravel and sand, and hollow blocks. Nagpaparenta man sin ning mixer or tapa para sa anumang kahaputan isyo mag-text sa 0917-535-0599 0939-938-5808 King James Enterprises ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come on, let's go and build it in King James way.
6: Alas 7:52 mga tugang nin pagka-morning.

Si Sir Manny Almoguera dyan sa technical department. Pasensya na kung kita nagkairibanan, ano, pakalihis po ninhalo sarong sima na tabi. Kay Cogs Diaz Canyon, Marina Pagkaaga Tabi. Pero samantalahon ko ang pagkakataon na ini po, ano, na magpasalamat sa gabus na nakidumamay sa kamunduan kan sa muya pong pamilya. Sa pagpaaram sa ibabaw kan kinaban kan sa muya pong namumutan na padre di pamilya. Si Efren Peña Bordeos Senior. Minsan dipisil pang ako unan katotohanan mga tugang, pero iyan ang katotohanan, kinakaipuhan ta na magpadagos kang buhay di sa ibabaw kan kinabanan na po. Nakakamiss pero kaipuhan magpadagos kang buhay. Kuan ito Sir Manny na para antabay sa programa pagka araw kini nakabukas ng radyo per me. Buhay. Grabe ang realization ta mga tugang sa mga araw kaining sitwasyon. Kamu ang sa tuya ngunya. Indo ang lambang panahon, lambang oras, lambang segundo, lambang pagkakataon na kaibahan ang sa indo mga mahal sa buhay, you know? Kung may gusto kamong ipaabot ang bang yon magduwa-duwa tabi. Kung nakagibon nin sala, tuya mga magurang, maghagad ning kapatawadan, tangani na madangog panindah bang buhay pata. Dipisil na maghagad ning tawad sa sarong namumutan niya to sa buhay, lalo-lalo na sa tuyo mga maguran, kung wara na po sinda sa ibabaw kang kinaban. Kasi dahi taaram, Sir Manny, wara po kipaaram kung nuarin ka tabi kukuan o nuarin babawi on Lord ang sa tuyang hiram na buhay. Minsan napag-isip-isip ko nga isay pa itong mga mamumundag kasi may panahon maaraman ta kung nuarin siya Sir Manny, nuarin mamumundag. Diba sa mga makabago niya tungo niya ng mga inihong panahon, maski nga ni Day Pauso ang naaraman na after 9 months, naaraman mo na kung yan, inihong posible tabi na babuhabaw.

pangkinabahan o magliwas sa ibabaw ka ng kinaban, di ba? Pero ang kagagdanon nito gang minsan kaibahan mo pa siya, kataning mo siya, magkusog kuno ka istoryahan mo siya. Bigla na sana po na namamaaram o nawawara sa satuya tabi na nakapiling ta sa rungpong persona. Kaya pahalagahan ta tabi, ano? Pahalagahan ta ang buhay, digdi po sa ibabaw kang kinaban. Narumduman ko ta, nakaabot Sir Manny, si Congresswoman Crisel Lagman duman sa burol ni Pam. May inaukodan ako sa istorya ni Congressel duman sa iyang pag-istorya, pag-share. Kita baga, mahiling ta Sir Manny, maski sa tarpulin pagkaan sa rong tao nagagada na yaon dyan, so aldaw kon konsorensya. Alimbawa ngaya, duman kay Papa ko ngaya nabundag siya ngay December 16, 1952. May das yan Sir Manny, das niya. Kasi yun ang kanyang kamundagan, das. Diyan naman sa balyo ka yan, nakabugtak dyan, subulan or date kan sa iyang pagkagadaan. Limawa, June 10, 2026. Diba? Mahiling ta dyan, sabi ni Congressel, mga tugang tabi. Pero hindi naman importante doon yung kapanganakan at yung araw ng pagkamatay ng isang tao. Sabi ni Congressel, ang importante dyan, itong nasa gitna, itong dash. Sa pagultanan, Sir Manny, kung ano ang ginibo nindo sa ibabaw kang kinaban, mantang ka muna bubuhay pa. Eyo. Kaya dako lang ako na bagay, ano? Igo ako kinaukodan sa pagbisita sa pag-dungaw ni Congressman sa burol kan sa kuyang ama. Ang pahalagahan ta, mga tugang, itong panahon na kita nabubuhay pa rin sa ibabaw kang kinaban. Sabi kan sa rumpadi, bako man po tabi, ang istorya ta, ang papel ta digdi sa ibabaw kang kinaban. So paralawigan kan buhay o paralabaan kan buhay Sir Manny sa ibabaw kang kinaban. Dapat kita ang mga tao habang nabubuhay pa, ang pahalagahan ta mga tugang, ang tipunon ta, ang magkibo ning karahayan mantang kita nabubuhay sa ibabaw ning kinaban. Kasi duman ang judgment, ang satuyang judgment, pag abuta sa ikaduwang buhay, duman kita hahapoton, day man kita mga katindugo na hapoton ni kunya, ning kagurangan, kumpirang taon ka na nabuhay digdi sa ibabaw kang kinaban. Kaya minsan nga ni, di ba, ang tao, 40 anyos, 30 anyos, 20 anyos, na mamaaram na po sa ibabaw kang kinaban. Kaya bako po yan sa paharalabaan, bako po yan sa paralawigan kan buhay na nagtiner ka digdi sa ibabaw kang kinaban. Kan magayo, nagibuhon ta, mantang kita po, nabubuhay pa. Digdi na ban, ang magtipon ning karahayan na sa tuyang babalunon duman po sa ikaduwang buhay. Iyo po ha. Pero realization and life, importante ha. Day ka mo makalingaw. Lalong-lalo na sa inyo mga namumutan sa buhay. Prohon ko ha, kung may gusto ka mong ipaabot, day na nino pag medyo kinakapos na ng hinangos, saga ka mo maghagan ng tawad, taday na po yan. Wara na po yan, magiging serbi ng paghagan nino ng tawad kung may naginibo ng pagkakasala sa inyo mga namumutan sa buhay. Pag makipangin panahon, na daw anong ngurub-ngurub mo sa ampangan kang kabaong tukon man sa imong paghahi. Maybe, Sir Manny, daw anong day mo naman kayang buhayon pa ang tawong na maaram na sa ibabaw kang kinaban. Iyatabi ha! So mga relatives mi, taon-taon, day pa kunyang ko, ipadagos ko ini ang sa tuya pong diskusyon duman po sa Tirador sa Uno. Kaparyantisan pa ni Papa na hali po dyan sa sugod kan baka kay Elbay. Nadinayo sana susamuya pong lugar para madungaw. Dungaw ang sa kuyang ama. Ang kamo gabos taod-taod. Ma-ship ko na kita sa bang and kung may oras kita pag-irestoryahan taan manungod tabi mga katindugon sa planong community college. Hindi na didi aloy ko na ko tayo gusto kita ng kaiguan yung pagkakas. Kasi tindugon Miguel kan mga honorable niya to para sa nagpapadago sa Tabak Festival. Saro po yan sana pag-irestoryahan. Maginan padi kan isla kan San Miguel o an kunya inihong koraparo ko kan San Miguel liana simbahan diyan sa isla kan San Miguel nagpahayag ning kamautan para po sa pagpapatindog ning community college. Pero ha sa kung sadata hagadan to komento tabi bilog na tabak importante an sa inong kurokuro inong community college sige sa Tabaco City. Taod-taod yan mga tugang ha. Para mientras ko na kitang mapaaram digdi sa Parada 30. Si Sir Manny Almoguera sa Technical Department. Masunod tulos ang Tirador sa Uno. Ako ini, Edward Deus Tabi. Mabulta na tulos kita.